0: An yi ti taa yɔrɔ la o cogo la. Bagan mun bɛ yen nɔ n'a bɛ se k'olu minɛ, a bɛ fɔ mɔgɔw k'u kɔlɔsi o bagan ninnu fana sogo baarali la a n'a dunni na. Dɔgɔtɔrɔsow fana la mɔgɔw bɛ yen nɔ olu bɛna u bɛ jate minɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ depi mɔgɔ minnu bɛ don dɔgɔtɔrɔsow la k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ bana in taamasere bɛ mɔgɔ minnu na. Deja yɔrɔ dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen don olu bɛ taa dɛn o kɛrɛfɛ ka sɛgɛsɛgɛli tɔ kɛ ni jelita kan ka kɛ puruke k'a dɔn ni bana in don ni bana in tɛ olu bɛ kɛ.
1: Dr. Abdoulaye Mamadou Traoré ale de tun ye Souri Ibrahim ka mɔgɔ welelen ye bi sɔgɔmada in na. Ebola kuma halisa bana in yɛrɛ kunbɛnni ka gɛlɛn kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw ka fɔ la sabula ko a lakanabaliya ɲɔnyalen don Ituri RD Congo kɔrɔnyanfan fɛ a poyilen bɛ o yɔrɔ min na. Libi sisan kasobon Mitiga ɲɛmɔgɔkɔrɔ Halet Mohamed Ali El Hishri ka kiri bɛ senna diɲɛ kitisoba CPI la tiɲɛni jalakilen don adamadenya wale juguya de la minnu tala ka ɲɛsin tɔgɔrankɛdenw ma a ka kasobon kɔnɔ o baaraw bɛ to senna fo tile saba kɔnɔ. Lalese Dukure CPI jiginna kititɛgɛla bɛ ka ɲini Mitiga kasobon ɲɛmakɔrɔ ɲin ka kiti hadamadenya wale jugubaw de la.
2: Awɔ bintu nin kiri ye kiri ɲɛbila baara de ye fɔlɔ. Diɲɛ kirikoba jiginna kiritigɛla bɛ ka ɲini kiritigɛlaw fɛ u ka daliw da kɛnɛ kan minnu bɛ se k'a to ka lɛda El Ishiri ka kiri sariya ɲɛkɔrɔ. Tile saba de bɛ jiginna kiritigɛla in bolo o baara ninnu kama. Ka lɛda jalakilen don ko tan k'a fɔ kojugu tan ani wolonfila de la minnu waleyara ka to Mitiga kaso ɲɛmɔgɔya la san 2025 ni san 2020 o ni ɲɔgɔn cɛ. O waati kɔnɔ a kun lakodɔnnen don kosɛbɛ i n'a fɔ ni ma tɔɔrɔ kɛla n ŋana jiginna kiritigɛla in ka fɔla. A ko ko Kaled ka o kojugu ninnu kama ko fo seere dɔw kun ye a da a la ko fariya wale kɛlaba wa ko mɔgɔ wɛrɛ fana kun ye a fɔ a ma ko ni bɔ mɛlɛkɛ. Ko Kaled El Ishiri ye Libi kaso ɲɛmɔgɔya kɛ fariya walebaw de kɔnɔ minnu kɛra dabalibankobaw ye. A ye minnu ta ka ɲɛsin kasoladenw ma u farikolo la ani min tora u hakili la wa ko a tun bɛ kaso fa jama de la fo dɔw tun bɛ si duguma u fan kelen kan. Wa jiginna kiritigɛla in ka fara o bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye jiginna kiritigɛla Ishiri ye bitu a ka kiri in bɛna kɛ tile saba de kɔnɔ walasa kiritigɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka o hakilina fɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛna kiri walima ni a tɛna kiri.
1: I ni cɛ ɲɛfɔliw la Lalasha Dukure. A Togo ye dugutaga sɛbɛn visa jɔsi ka bɔ farafina jamanaden bɛɛ yɔrɔ la minnu ka tɔgɔma tɛ tile bisaba bɔ jamana ɲin kɔnɔ kɔnɔko minisiri de ye nin kibaruya lase kunu tɛnɛn don. Laɲini ye ka bolodi ɲɔgɔnma sinsin farafina jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Lagine kile tan ɲɔgɔn de be ani wasadenw ni mɛrikalataw cɛ mɛ kalo kile bisaba ani kelen kɛrɛnkɛrɛnna nga politiki tɔn Front Démocratique de Guinée Frondek k'olu tɔgɔma ye kalata sɛbɛnw na. DGE ye olu minnu labɔ kalata ko ɲɛnabɔ jokolo ka kɔn Frondek ye ni le tun ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ jamanakuntigi kalataw la wa a tun ye a sen bɔ wasaden kalataw la yani a ka segin a kɔ tɛnɛman dunbuya ka bɔ Konakiri.
3: Halibi kurumɛn dɔ ni kalata lakokɔrɔ DG ani politiki tun Frondek dadesama yali ni ɲɔn tɛ fɔlɔ ka bɛn kalatalu ma mɛl ɲasi ni mɛkaro tele bisaba ni kelen nata la. Kunnafoni mɛn lasarina laban nabara ɲagira ka ko DG bara kunkolosɛbɛ yi labɔ mɔlu ka kan ka wa kalata kɛ mɛ yi la n'a ye biletɛn delɛktɛr di Frondek la kɛbɔ ye wasadenya ɲini tabolo ma ko olu kunkolofoto tɛ o ma mumɛ. Kunnafoni dɔnnɔ mɛl masɔrɔ n'ale Frondek kɛrɛnkɛrɛn fɛ ko nin ko kɔni dale politiki tun bolo Abdulayi Yoro Balde yɛmɛ ɲɛmɔya la ka sabu kɛ ko nata ale ko alima mɛ ɲa ye. Na kunnafonidila ka ɲagira k'a na kɔtuni ko nata le o di mɛn di se tala Laginɛ kitibundaba gbansan bolo n'a ye Cour Supreme di. A dun fana wo nɔ gbataki do labɔla le mɛkaro tile wɔɔrɔ tamini a ɲagira ka ni mɛn dɔ ko ni mɔsi Ibrahala kɛbɔya sɛbɛ labɔ sonbaraka ma hanbaral barada min na ko a se makan ka bɔ arɔ bawo ko wele nɔfɔ ni Laginɛ bote sariya sɛbɛ dɔ a kɛrɛnkɛrɛnnenyala a fereteni kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ni kɔrɔndolan dɔ. A kɔni han waati nin na a de forobabunba mɛn dɔ don ni kalata la kokɔrɔma ɲafɔli jɔnjɔn kɛ ka bɛn Frondek la makasilika mɛn ma mɛn bɛ ni Frondek ma alukan ko waati nata la a dina gbataki do sari a kolu kan. Tɛnɛma dunbiya Konakiri RFI.
1: Tɛnɛma dunbiya ka ɲɛfɔliw Sénégal France. kanfo jamana wasadenw ka kile fila lajɛrɛ kuncɛ la bi Dakar faba la. O kuncɛli baaraw senfɛ wasadenw ko olu bena kuluw bila sen kan walasa ka basigi segin u ka jamanaw kelen kelennan kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ u ko olu bena kulu dɔ bila ka taa Guinee Bissau misalila ani AES jamanaw kɔnɔ. Kenya mobili bolilaw ka baara ɲɔngiri sonsorila bi fɔ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn.

0: kono o min dabola kunu ni latige be tala ka wala saka kuma nyofa nyaw ke ni maraba hawiye taji songo yele ni kula o erede bara nyongri ni kunye sisa amban kunchi fara
1: RFI
0: Samba flani mugan ani ngulum vla kan sira nyini kumbe nkuluchi kela bi kafka daha yoro la ker Egypte jamana kan o jamana tan ani binani ani sheginde klala akulutan ani fla ani nyonche ni Maroc Algérie ani Senegal ka kulu bolembe kulu nokoma ofe Côte d'Ivoire ka sama koni bina yoroma o bi yoroma noya ba o Moussa Lo Coulibaly oluni gana de flobena nyokon soro kulu
2: sekono kosobe bintu Côte d'Ivoire ni Ghana de ka kumbe on froda ma manogon ba o fadi en tolantando samba kele keme kononto ani biwor ni duruni biche ni jamana flawiye nyogon soro chien tan woro Côte d'Ivoire ka sama wi se baya soro sien wolon fla Ghana ka Black Star utaye woro ye de se ko saba ni jamana yo ke nyogona ni yuka chelu donon fara nyogon kan kelen kelen na belejele ye chelu binani binani de don fa mara fe Maroc mimbe FIFA ka joro folo la farafina aleni jamana u bena nyogon soro iko Gabon wali Niger Mohamed Salaka Egypte ani Angola ni Malawi fokata se Sudan du Sud Mauru de Beno kwa da nyogona kulu be kono kan jonjon laban tabaga Senegal ka waro ni Sudan de Beno nyogon soro kokura salonta ko ka fara Mozambique ani Ethiopie kan jetemine kelo ko fola ko fara finanga na ka boli manga ka geleni kulu kono ina fo Nigeria fana kulu el kono Mali Burkina Faso la Guinée olu bebe be mina seka u jenyoro fin kosobe u ka kulu kono ni u cheseri nga kulu were mi fanga u be tali ke nyogona oyi RD Congo ani Guinée Équatoriale ka kulu deye ni kulu tani flaw kono minu jamana minu mana se ka ko kulu nyemugo ya mine olu de benata fara samba flani mugano wulun flaka ni bismillah jamana sabaka no e Kenya Tanzania ani Uganda ni sira nyini kumba yere be dabo septembre kalu nata ka kunche samba flani mugano wulun fla mars kalu la bintu sisi
0: inis jenye fali wala Musa Lo Coulibaly rusu kele bolo ministre soye ala sebi trata don ko lu ye klis saba degene dabo mugujugu marfa nucléaire la barali chogokan moko ba chamambe ka talike o mina akele bolo ministre so ko fola ko kunye ka binkani mu nyokro tege o ka jamana ma Ukraine Russie ka mugu flu do ye moko nani bone unina ani ka tan ani wulum la jogi o kela bitra ta don Ukraine o ro dugu yam fam ko dugu yam fam fe awni che lamelila ambe nyokon soro anka kene flanan kan sara dum ya tege benega jorula sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom laka boake
1: bintu sise
0: nataula kuma be awolo kene bena sigi awye o kuma na asahau deka amina kene nyin kunche ni kene ya jimukanye o yetalike antivirus deka ngayene ni beje 600 la celibado Bouaké, Côte d'Ivoire, Tchamanchi Anfana, Saga Ferela, Okelen, donc, Kuchakoro, Frélike, Yoro, Mine, Kaban, Ni Seliba, Ni Nyakoro, Nga, Nina, Anta, Kelen, donc, Damanakoye, Kasababouke, Lakanako, Geleaye, Mali, Burkina, Ani Niger, Oluminoube, Sahau Nati, Côte d'Ivoire, Kouferé, Okoson, Sahau Songo, Manoron, Suleiman, Kone, Kala Selebado.
3: Ani silame uka selibato e kile damadoe kama na gambi sagafire lau ani asambaga udala ni wagati onfle ni kuchakuru sagafire yoro bala buwake sigita dokono sakau adoni momili ubifuwa mbela jelinfe nina saga gele asoro la lakana bali ya mimbe sahel jamana do okono ni wagati bau Côte d'Ivoire ka sagafuwa mbabe bau u jamana udekono keren keren nyala Mali Burkina Faso ani Niger jatike wale binkani minkela Mali la avril kalo kile muanduru ukela dekun bele bele sagafire la nunu bagayogo alasan kafola
4: depambe ame sagabara la ninata ko no fri bana parce que marché be kan ka ke chugumina depambe ama der gañoy kololo mi be anya pe voisin on a do unte mochila ali ko saban na mangani mula malla a jolanka parce que marchandise de dollars lo ro soudo be malla anga dem so meta sanu kay o sou datula donc yorobe yorola bi ka fo kibeta kata sanike ya risika bu yoro do rebe mo tese kata ere
3: Niasan biore mama kulibali besa gafirela ale ala kodon ko saga gelala nyina sana kateme temene u bekan chekoroben ka saga fan babibo Burkina Faso de kono o jamana marabago yala tike ka saga bolu ka jamana na kata fan were fe baro sonsoli foni la tike were tala wala sa uka sugu ka se ka labo ka nyani saga yi nga ka kon o la tike nye mama Koulibaly ka saga ukun sela ka bo Burkina Faso ka se boake dugu kono
5: premier saga beta sa burjuko ne ta sa burjuko ne fan pe be nana ye ka no nga sisa wo di sa ta burjuko be da wa sa du ba la do ka po se ya lo ko no saga no ya o de ko so nyi na saga ka gele sa beta ye pe saga ka gele di pa sa yoro la de na saga sa yoro la bisa ba ni do ne na ye kwa ba sa wa mu ya lo ko te nyara ba do bere be kulu la ta fan mo sanu ko be ke nga ka fo da be na ke ko santo ta prema ka gele do
3: adama jare ba nga fere je kulu cooperative de vendeur de bete ko nyene bolay boaki ale ko no la lendo akolu makobe saga akaya mina utena sogo soro
5: abisika bon niger ka do burkina abisika bon niger ka do mal mais abebe sika ka yoro kelina tuni ni burkina ani niger bon malta ale bele adon meiba amala le dari ala ka noya sino natula ni wat choya na fuka ta se la ya re watima vraiment bena gele amburu mala ni saga bena nakasi
3: ni Koulibaly Mokhtar na dogoni makai Ubeka saga songo treme kucha ko saga friyoro bala. Umanye ala folo. Ode ato sifila kan ko saga songo gelela ko jugu kateme santo ubeka.
5: Nina ta songo amise ka fo dolala kan kateme salon tak. Ala pa isalon anga saga do san da dola. Nina ala nisira gbelea ni fron fe. Dolan me saga songo kan. Wala ika ante jigi saga friyoro fanana. Wala me an fanan saga songo fanan. Ise ise le tise ka pan ise kuna kwa. Wala sona mbele sira gelea krama. Don tena ango na me nyongon darda le ama noa noka nyongon buru. Ke saraka bese ka bonyama olumin bolani jamana wore no ya bagan wakana poko bese ka afrenya maka shoko kana shoko na to bro nyama menanga gbela nyango bro anu ya la nyinite soro olu fanan la nyinite fanan tisoro na fula kin nanan fi akla ka taka shoko tukun a mano wode do ango na mano ba no nyango bro ke am bese ka la fi nyama
3: odia to ka koni wakati nye Côte d'Ivoire marabogo ye fere chama buluda wala sa saka kana dese o fere doy u ka saka usa minu be bo u ka jamana kono oduma di bey bow olu saga suru nu de
0: bi kuma be au blo keneka ayo haklinaw di sahaw songo de kan ani alaboli sugu kono musa lukobeli au haklina minu tomo okola ofle
6: Ah, fulani nanta le mako jonga fisa animfa kabaku. Kabe biyangu la bele yama, apri bele yani. Itu me mishimesro 8 miliona, ranyini yero saru. Nyinanta nikela wala, ye milion ta anikele mbile yukun. Nikasro milion ta wake melulula, ibra kuna dia. Do wye bele ya bile bile lirianka, me amu bele ya la fuyi fanakun. Afula minge ku fulami siti imbelutere du nikabuwa kala nyina u interdini u kanadu. O la kududu anako lule. Do una la kek bele ya bile bile li biyangu ro nyina mishikuro.
7: Senegal ya no, antuka nebe yoro mi marami. Kono banko me gelea folo bambe keli ka sabuke gouvernement yam ko su ke financement di chifindo mo parce que bambe le on do mara parce que affaire ambe bambe ta ke boko ka do parce que bola ni amable chamon borala santala jamana koka mafo atekele ne me ambe wati mino sa ambe gelea folo
8: Boni shigala jenina selva sagare sor mandi kasabuke mu yekilemu ba nga jamana konna ni kilemu sumya mo site son ka ga sa gota kanya si uta fere jorwer la wo munu chamana sa ga fere no be kosina bo bimbeke mo chamana ga chamana kon fa teni shigala je sagare samani sa ga wa bisba wa binan wa bitrufu wa biuro sa ga kile a ore kon la kon wo dama tamana
9: ne fe siri ba sa ga konu chenlo la kanan balia nana dogole la kandro no te an yere farafin bele ya luka danye mo ya ye saga agwajibi anu loka san siliban nandron akirati mago bi laben ka kena yere longba san tonunu na amisaga minu sam watam amalor siliba rajago za lo mago bi na san amu songa ke wa muka ole gwele yan yedo
10: chana angon fe Côte d'Ivoire ya nyina saga soroli gelera kusebe kasabu ya ke si onjona dok me uluk me sako do anga jona nu kono kuse me lakana balia fe ani wati chuyo ali kataze politiku gelewa ma ya ke sako musika do anga jamana kono nyina bon akoni dadi ke anga lahya kula aya ambana be anga ku ke ga breka ni wati chuwai
11: amanga son excellent captain Ibrahim Traoré fos amalo oni ratigen da yala sa e moko chamana ka sika la ya sagafa me usulo matama wala otu kon latigen da kabi sholo damane wati ko daba kana bo Burkina mu mabela kin kono na ngalu na ata fo ni wati na ma fo vraiment la ken kon tara na anafa na do ya kusobe sabula sagason man no alisi ni saga ni ma wa binani ani shegi wa binani duro kaji wa bisama ukofe
0: amba hakili jigi anga kuna funi di kene nyi bakru baula ayele manka di teliala wa abeka charika tafe edinye kene ya ko tomba yeni lasomli de ke tuguni bi ka kene ni ebola bana polie ko kurala rd congo jamana la mako keme ani bisaba nyukonde ka saya ko fola ka ban bana nyi fe biire oms ko doctoro ye la jere kren kren sigi akokama akri ko kuma kene nyi kan do ko ama ni mine meleke ajala kilendo ni jugu ya wale sugu be de la lila kasola deuma walima tungarankew libi Khaled Ahmed Ali El Shrika kiri nyebila baraw be sina CPI la abeto sina fok le saba anye kene nyi kunche ni fare kulo nyana jeye omina ker Egypte fabala kan kuluchiu tumbe sina amina kene nyi kunche sisa ni klan kene ya jimukanye okumana antivirus bana kisedeka awni chela melila amenyo konsoro sini
12: Kene ya jamukan
0: Bintu Sisi Audansi kene ya jamukan kene kan ni ndoko ko laba una akuma be ka foka chaya kuna funi ula antivirus bana kise de kodo do fe bana kise kura do sabula umon dilika me folon o ka tiala teke kono nga antivirus bana te ko kura ye sabula aye ko flotun kela samba kilen keme kono tonu buduru guerre de corella do yere be ka joro ni bana kise ni ni corona bana te kilenye nga dinye kene ya ko tomba ko ayi kilente yala ni bana ni yere ye jumani anye ko teke fere do mesika ke chugudi amina jabi soro ni bela ni anka mo welele ye docteur Lassina Diallo bana kise yele manta don bahado ka bo point gela mali e jamana kono docteur iniche anka wele jabilila ambi foki wale nyumando
13: amba anche na ba fo awo wele lila
0: ayana ngeta nye docteur ambe anka keneni ndabo ni alame bahado ka nyiningali ye kana segima
14: anta risi bana bana sugar admendo bana yele maltado abi yele ma juli fewa jona mi ayele ma gadi to jmendila
0: Docteur Ibola kani nyiningali ulame ametanu ye kling kling antivirus bana kise yere ye jumande ye
13: inafo ayafo chukumi antivirus yere te bana ye nga bana kise le toko ye antivirus e dokotoro yala feminu mi bana obla mwola bana kise olue sigiyoro man nani bakteri ube ola parasite ube ola champignon ube ola oni virus ube ola antivirus yi non ale virus yire okore bana kise ru ite se ka ye nye la ali mikroskop mi meke ka bana kise to laje o te se ka le ye mikroskopu siya were lebe ore pse ka le bana kise ye nye la ama fofene antivirus bana kise minu no kulu le ro bana kise den kelente suguya wakachan aweta fo suguya nani duru nyongo nala olu berewe me kumu be kuluba kelenye abe fo ube ma antivirus
0: nga sisa sane antivirus ni a suguya mi ye la nize nyina la jere kuru nyongono o yere ya ju
13: Suguya miira nyanage kuru nkono abe fo mako Andes virus. Oya suguya doye nai adamade mine aga jugu kosewe ani alebe sega yelema adamade uni nyokonche. Note antivirus to nunu olube soro toto ani nyineu olu bo ube usugune ube udaji nunu mana feminu kontamine ni adamade uye ofien samasisa. Ore wato bana ime gelema adamade unfe meni andes virusi inuwe antivirusi shiadoe ale revesega gelema adamade uni nyokonche ore wato bato yungkono lala bana yelema na mwo uni nyokonche
0: nga ukonyi ningali werefinako yala abiseka yelema jili sirafe wa
13: bana mino ate yelema jili sirafe abe yelema fienrefe abe mwo mina ni otigi soko soko rowe na tisora abe bana kise minu filifienfe ni mwo were yo bana kise nunu sama ore vesega agna ni bana yelema li sababu ye nga kafo biko awe yelema joli sira ni fe nunu fe wota masiri ati anwolo folo amdomine ko
0: yelema ni kuma nyina halisa nyiningali ufene be sisa mwogo beka sika ubeka silanfala yala antivirus bana kisemi yela ani corona ta yelema chogo ye ekile nyewa ani ufarinya fene
13: nga fo chogo mi u yelema chogo pasi aveme soro fien fe nga corona yelema katini katemeni bana yika oye u faranfasia folo folo aflama yemi ni bana yinga jugun kateme corona kan kadaka corona wakati kemesararo kemesarara yawasoro mwogo hakemi meto abana la otete me mwogo fula mwogo sabaka yoro minu ta okungacha nani bana yina ale mwogo kemesararo kemesarara mɔgɔ bi saba fɔ ka taa se bi naani ma olu bɛ se ka fatu ka sababuya kɛ bana in ye. O kɔrɔ ye a ka jugu ka tɛmɛ korona kan, mɛ korona yɛlɛma ka di ka tɛmɛ ale kan. O yɛrɛ de bɛ bana in an b'a fisigiya k'a fɔ a tɛna walankata kosɛbɛ i b'a fɔ korona walankatara cogo min.
0: O fɛnɛ faamuyala. Sisan an bɛ taga an lamɛnbaga ka ɲiningali wɛrɛ lamɛn a ka sɔrɔ ka na an ka babu kelen ɲini.
14: N'a ye mɔgɔ sɔrɔ k'a ka furakɛ cogo di, fura jumɛn de b'a la, est-ce que a furakɛ dɔgɔtɔrɔsoba fɛ yan wa?
0: Ɲiningali fɔlɔ ye sa docteur.
13: Awɔ, bana in n'a y'i minɛ a bɛ se ka furakɛ, nka an bɛ min pereperelatigɛ an lamɛnbagaw ye o ye k'a fɔ ko fura tɛ yen min bɛ banakisɛ in yɛrɛ faga. Ni bana kɔni ye mɔgɔ minɛ a mana kɛ cogo cogo n'i nana dɔgɔtɔrɔso la fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ min b'a to i bɛ se ka furakɛ. Ka da kan bana bɛ na ni taamasiyɛn minnu ye, a bɛ se k'i fari kalaya, a bɛ se ka kunkolodimi b'i la, a bɛ se k'i fɔnɔ, a bɛ se k'a to dɔw yɛrɛ bɛ hali taa koma la. O fɛn ninnu n'olu kɛra an bɛ furakɛli minnu kan ka kɛ o sugu ninnu na an b'o furakɛliw bɛɛ fɛɛrɛ sigi sen kan. Ani a ka ɲiningali kun filanan, ko ko n'a sɔrɔ a furakɛ yɔrɔw bɛ an fɛ yan. Awɔ, a furakɛ yɔrɔw bɛ an fɛ yan. Ka d'a kan COVID ko wagati o y'a to an ye fɛɛrɛ caman sɔrɔ ni bana sugu ninnu na. Donc mɔgɔw labɛnnen don COVID wagati fɛɛrɛ minnu tigɛra olu fɛɛrɛw bɛ yen hali bi. Ni a dɔw yera an fɛ yan u kan ka furakɛ cogo min, o furakɛli fɛɛrɛ dabaliw bɛ tigɛ walasa a tigi bɛ se ka kɛnɛya cogo min.
0: O fana faamuyala. Nka sisan sa an ka jamanaden dɔw bɛ kɔ kan jamanaw kɔnɔ min na antivirus ni banakisɛ yela ye, yasa olu ka se ka u yɛrɛ lakisi ka se ka u yɛrɛ latanga, u bɛ se ka kunbɛn fɛɛrɛ jumɛnw de sigi?
13: K'i yɛrɛ latanga banakisɛ ma o ye a bɛ yɛlɛma sira minnu fɛ olu fɛɛrɛw tigɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min fiɲɛ sira ninnu fɛ bana in bɛ yɛlɛma o fɛ. I bɛ se ka masiki don ani ka se k'i tɛgɛ ko ani ka jamama yɔrɔ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na olu yɔrɔ ninnu fɛnɛ tagali nɔgɔya. Olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛw ye minnu bɛ se ka i kisi bana in ma. Mɛ hali o bɛɛ la o ye mɔgɔ min bɛ yɔrɔ la banakisɛ in yera yɔrɔ min a masurunya la. Nka n'i tɛ o yɔrɔ ninnu na k'a fɔ k'i b'o fɛɛrɛ ninnu tigɛ i yɛrɛ ma yen ten tuma dɔ la a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye. Misalila Faransi k'a dɔn a yera olu fari la. Nka ala n'a fɔra k'an ka mɔgɔ minnu bɛ Faransi n'a fɛn fɛn bɛ nalen u bɛɛ ka o fɛɛrɛ ninnu tigɛ a bɛ kɛ ɲagaminen ye a bɛ kɛ confusion ye. O de kama fɛɛrɛw bɛ sigi mɔgɔw kama mɔgɔ minnu yɛrɛ ni antivirisi banakisɛ tɔ sera ɲɔgɔn ma. Nka mɔgɔ min ni antivirisi banakisɛ tɔ ma se ɲɔgɔn ma mɔgɔ tɛna fɛɛrɛ ko fɔ o tigi ka ko la.
0: Nka ni banakisɛ dɔn don mun bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ k'a sɔrɔ i m'a dɔn ko banakisɛ nin b'a tigi la ni k'a sɔrɔ jama kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kan o sugu la dɔla dun?
13: Awɔ, bana ninnu dɔnni fɛnɛ problème dɔ ye o yɔrɔ in ye. Ka da kan a bɛ se ka banakisɛ bɛ dɔ farisogo la mɛ a taamasiyɛn tɛ yen foyi foyi. O de bɛ na ni bana ninnu yɛrɛ jɛnsɛli ye. Nka n y'a f'i ye cogo min hakili de bɛ kɛ ka baara bɛɛ kɛ. Ni mɔgɔ min taamasiyɛnw yera mɔgɔ min na k'a fɔ taamasiyɛn minnu bɛ karisa la ani antivirisi taamasiyɛnw bɔlen don ani a bɛ yɔrɔ la antivirisi bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min a tigi bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ. Ni banakisɛ yera ale farisogo la mɔgɔ o mɔgɔ ni ale gɛrɛla ɲɔgɔn na n'a bɛ se ka yɛlɛma o mɔgɔw fɛ u b'olu mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ sɛgɛsɛgɛ walasa banakisɛ kana se ka bɔ o jamakulu in na ka cari ka taa mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ. O fɛɛrɛw la n y'a fɔ cogo min k'a tigi mabɔ mɔgɔw la o b'o cɛla isolema ka masiki don purke k'i protege. Donc o fɛɛrɛw b'o la ka to k'i tɛgɛw ko walasa banakisɛ minnu bɛ tɛgɛw la olu kana se mɔgɔ wɛrɛw ma olu fɛɛrɛw bɛ o la. O ye fɛɛrɛ bakuruba fɛɛrɛw ye an bɛ minnu kɛ ka kɔrɔ hali bana wɛrɛw la min tɛ ni bana in yɛrɛ ye.
0: O bɛ faamuyala Lasina Jalo. Sisan sa a kuma fɔlen tuma min na mɔgɔ siyaman tun sirannen don ko nin banakisɛ kana na gɛlɛya lase u ma aw minnu ye bana yɛlɛmata dɔnbagaw ye yala aw bɛ se ka ladilikan jumɛn de di an ka jamanadenw ma an ka farafin denw ma kilisigi ladilikan min di u ma ani banakisɛ ɲin kan u ka se k'a faamuya kɛrɛnkɛrɛnna?
13: An b'a fɔ an lamɛnbagaw ye dɔrɔn u k'u hakili latigɛ. An tɛna fɔ ye ko bana tɛ yen bana in a bɛ yen hali sɛgɛsɛgɛliw y'a yira hali farafinna yan ko bana in delila ka dɔw minɛ ka tɛmɛ. Ka da kan ni banakisɛ donna farisogo la farisogo bɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bila ka bana kɛlɛ olu yera mɔgɔ dɔw joli la farafinna yan. Nka hali n'a sɔrɔ a tigi kun ma bana kɛ o kɔrɔ ye k'i yɛrɛ ja wuli a t'o kun bɔ ani fere minu kuntigera covid ko wakati ka tamau bali jamana ni nyonche o fere utna tigeni banaina ani nyako chokomi abana koni aga dugunga tena covid kan ka ga abe ke sababu za mo minu bone ulina o bachanga tena covid data ingo fonga kuma la kateme modi e corona kunjate mina iwa soro mo kema o kema no olue abana tene soro mɔgɔ minnu ni kun bɛ to a la o tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba ɲɔgɔnna kan nka an ta virusi ɲinan surtout ni virusi min yera bato in kɔnɔna la ale mɔgɔ sata ka ca ka tɛmɛ ka taa ka mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ bi saba fo ka taa se mɔgɔ bi naani ma olu ni bɛ se ka to a la donc jamanadenw k'u hakili sigi hali o kana u ja wuli foyi foyi.
0: Ora an b'a faamuya ko ani kɔrɔna kɔni yɛlɛma ni tɛ kelen ye a tɛ teliya ka mɔgɔ minɛ nka n'a y'i minɛ a bɛ se ka mɔgɔ min fatu o ka teli ka tɛmɛ kɔrɔna fana ta kan o y'u danfara ye.
13: O yɛrɛ de y'u danfaraba ye.
0: Jati i ni ce kosɛbɛ docteur Lasina Diallo ka bɔ point G docteur Sola Mali jamana kɔnɔ.
13: Merci.
0: I ni ce. Alamɛbagaw nin bɛ dan sigi an ka jɛmukan ɲina ni ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nka yanni o cɛ a y'aw janto aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ. Ura altulube irifi dala nege kanye tani shegi erde kongo kanye tan aniwolumbla mande.
1: Bintu sise.
0: Ayelemanika teli wa abeka charika tafe dinye kene yako tombaye ni lasomili deke tuguni bi kakenye ni ebola bana poiliye kukurala erde kongo jamana la. Mɔgɔ kɛmɛ ani bi saba ɲɔgɔn de ka saya kofɔla ka ban bana ɲi fɛ bi yɛrɛ OMS ka dɔgɔtɔrɔw ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ko kan an bena faamuyali sɔrɔ da kun na kiriko kuma kunnafoni kɛnɛ ɲi kɔnɔ dɔw ko a ma niminɛ meleke a jalakilen don ni juguya wale sugu bɛɛ dali la kasola denw kan walima tungarankew kan libi kaso bon kɔnɔ bi Halet Muhammad Ali El Hishri ka kiri ɲɛbila baaraw dabɔra diɲɛ kiti soba CPI ɲɛkɔrɔ o baaraw bɛ to sen na kile saba kɔnɔ Lalasha Dukure bɛna ɲɛfɔli kɛ an ɲɛ sɔɔni an bena kɛnɛ ɲi kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye bi kilega ɲina kɛr Egypte faba la sanba fila ni mugan ani wolonfila kan sira ɲini kunbɛnw kuluci kɛla aw bisimila kokura la. N tun bɛ k'a fɔ ɲɛna sisan bakurubaw la ko RD Congo bi diɲɛ kɛtɛya ke diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ye a ka jɔrɔnan ko jira ka kɛɲɛ ni ebola bana carili ye teliya la OMS ko jateminɛw be senna boloci fura sɔrɔli la a sifilɛli ani a furakɛli ebola sugu kura ɲi kan kunu tɛnɛn don farafina kɛnɛya ko kɔlɔsili cɛkɛda afrika CDC ye kɛnɛya wagati gɛlɛn fɛrɛ bila sen kan Maimuna Sanogo i ni ce.
15: I ni ce Bintu.
0: OMS ka ɲinilikɛlaw ye ɲɔgɔn ye bi yasa ka jateminɛw kɛ boloci fura sɔrɔli fɛrɛw kan.
15: Jatika Bintu, OMS ko bana ɲi taabolo bi jɔrɔkunbɔ baw ebola banakisɛ siyakura lo min tun ma deli ka dɔn a cɛrili ma lɔn joona wa a nana tuma na caaman bɔra diɲɛ magɛn kɛbagaw ka dɛmɛ dili ra ka fara o kan fura ta ra boloci fura tɛ yen min fariya sɛmɛntiyara k'a be se ka kɛlɛ min ye o kama min ye tɔn ye a ka ɲininikɛlaw ye hakilifalen kɛ bi yaasa ka filɛ boloci fura be se ka sɔrɔ a ra cogoya min na teliya ra nka diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba k'o bina ebola sugu kɔrɔ furaw o bena filɛ n'a be se ka kɛlɛ o benaolu ta fɔlɔ k'o labara k'o jigi b'o de kan hali ni banakisɛ ye sugukura lo a y'a fara kan ko ani zayiri banakisɛ siya bɔlen no bi wɔrɔ ani duru kɛmɛ kɛmɛ sirada la wa boloci fura yɛrɛ tun ma sɔrɔ ale ra tɔn ɲɛma Tedros Adhanom Ghebreyesus y'a ka jɔrɔ yira bi fana baw a yera mɔgɔ ba fila ɲɔgɔnna mɔgɔ filara Uganda jamana na wa a ye sigama kɛmɛ duru ni tan ani wɔrɔ le jati banakisɛ ɲi yera mɔgɔ minnu na bisaba ani saba ta sɛgɛsɛgɛliw y'a sɛmɛntiya ko banakisɛ siyakura ɲi lo wa siga be yen ko a kɛra mɔgɔ kɛmɛ ni bisaba ɲɔgɔnna sababu ye kabini kele OMS ko a gwɛlɛya wɛrɛ ye kabi n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw tun ma se ka ni siya sifaya kura ɲi yira kabini dɔgɔkun damani baw o tun ɲɛsilen bɛ zayiri sifaya de ma olu kɛra a carili sababu ye.
0: I ni ce ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo. Ebola kunkankow la halisa a bana nin yɛrɛ ye mun ye, a bi sɔrɔ cogo di, mɔgɔ bi se k'i yɛrɛ tanga ma cogo di fana? Dr Abdulayi Mamadu Tarawele ye o jaabi di Sori Ibrahima ma.
16: Ni bana bɛ mɔgɔ min na ni magara la dɔrɔn a tigi bɛ maga fɛn mun na, ni wɔsiji ni balakɔtagaw ni fɛn fɛn bɛ bɔ farikolo la, ni ebola bana b'o la, ni a tigi magara o la, ni mɔgɔ min bɛ yeni nɔ ni b'a kɛrɛfɛ ni magara o la, a ka ca ala fɛ bana b'i minɛ. Kunbɛli fɛn mun bɛ yeni nɔ kominote la n'o y'a sɔrɔ o ye ni mɔgɔ min mangɛnɛ mɔgɔw kana gɛrɛ a la, u ka dɔgɔtɔrɔw wele o y'o ye. Ayi ni mɔgɔ min fatura ni siga b'a la ko ni bana yi de don, u kana maga la, u k'a to yen nɔ ka wele kɛ, u ka dɔgɔtɔrɔw kana olu kana kana joli kɛ joli min b'a to bana in ti taa yɔrɔ la o cogo la. Bagan mun bɛ yen nɔ n'a bɛ se k'olu minɛ, a bɛ fɔ mɔgɔw k'u kɔlɔsi o bagan ninnu fana sogo baarali la a n'a dunni na. Dɔgɔtɔrɔsow fana la mɔgɔw bɛ yen nɔ olu bɛna u bɛ jate minɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ depi mɔgɔ mun bɛ don dɔgɔtɔrɔsow la k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ bana in taamaseere bɛ mɔgɔ mun na. Deja yɔrɔ dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don olu bɛ taa dɛn o kɛrɛfɛ ka sɛgɛsɛgɛli tɔ kɛ ni jelisa kan ka kɛ puruke k'a dɔn ni bana in don ni bana in tɛ olu bi kɛ.
0: Dr Abdulayi Mamadu Tarawele ale de tun ye Sori Ibrahim ka mɔgɔ welelen ye bi sɔgɔmada ɲina. Ebola kuma halisa bana ɲi yɛrɛ kunbɛnni ka gɛlɛn kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ka fɔ la, sabula ko a lakana baliya ɲɔɲalen don uturu RD Congo kɔrɔya fan fɛ a poyilen bɛ o yɔrɔ min na. Libi sisan kasobo mitiga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Halet Muhammed Ali El Hishri ka kiri bɛ senna diɲɛ kitisoba CPI la, tiɲɛni jalakilen don adamadenya wale juguya de la minnu tala ka ɲɛsin tɔgɔrankɛ denw ma a ka kasobon kɔnɔ. O baaraw bɛ to senna fo kile saba kɔnɔ. Lalese Dukure, CPI jiginna kititɛgɛla bɛ ka ɲini mitiga kasobo ɲɛmakɔrɔ ɲin ka kiti hadamadenya wale jugubaw de la.
17: Awɔ Bintu, nin kiri ye kiri ɲɛbila baara de ye fɔlɔ. Diɲɛ kirikoba jiginna kiritigɛla bɛ ka ɲini kiritigɛlaw fɛ u ka daliw da kɛnɛ kan minnu bɛ se k'a to ka lɛda El Ishiri ka kiri sariya ɲɛkɔrɔ. Kile saba de bɛ jiginna kiritigɛla in bolo o baara ninnu kama. Ka lɛda jalakilen don ko tan k'a fɔ kojugu tan ani wolonfila de la minnu waleyara ka to mitigan kaso ɲɛmɔgɔya la san 2025 ni san 2020 o ni ɲɔgɔn cɛ. O waati kɔnɔ a kun lakodɔnnen don kosɛbɛ i n'a fɔ ni ma tɔɔrɔ kɛla ŋana. Jiginna kiritigɛla in ka fɔla a ko ko Kaled ka o kojugu ninnu kama ko fo seere dɔw kun ye a da a la ko fariya wale kɛla ba wa ko mɔgɔ wɛrɛ fana kun ye a fɔ a ma ko ni bɔ mɛlɛkɛ. Ko Kaled El Ishiri ye Libi kaso ɲɛmɔgɔya kɛ fariya walebaw de kɔnɔ minnu kɛra dabaliban kobaw ye, a ye minnu ta ka ɲɛsin kasoladenw ma u farikolo la ani min tora u hakili la. Wa ko a tun bɛ kaso fa jama de la fo dɔw tun bɛ si duguma u fan kelen kan. Wa jiginna kiritigɛla in ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, fɛn min ye jiginna kiritigɛla Ishiri ye Bitu, a ka kiri in bɛna kɛ kile saba de kɔnɔ walasa kiritigɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka o hakilina fɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛna kiri walima ni a tɛna kiri.
0: I ni ce ɲɛfɔliw la Lalasha Dukure. A Togo ye dugutaga sɛbɛn visa jɔsi ka bɔ farafina jamanaden bɛɛ yɔrɔ la minnu ka tɔgɔma tɛ kile bisaba bɔ jamana ɲin kɔnɔ. Kɔnɔko minisiri de ye nin kibaruya lase kunu tɛnɛn don. Laɲini ye ka bolodi ɲɔgɔnma sinsin farafina jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Lagine kile tan ɲɔgɔn de bɛ ani wasadenw ni mɛrikalataw cɛ mɛ kalo kile bisaba ani kelen kɛrɛnkɛrɛnna. Nka politiki tɔn Front Démocratique de Guinée Frondek k'olu tɔgɔma ye kalata sɛbɛnw na. DGE ye olu minnu labɔ kalata ko ɲɛnabɔ jokolo ka kɔn. Frondek ye ni le tun ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ jamanakuntigi kalataw la wa a tun ye a sen bɔ wasaden kalataw la yanni a ka segin a kɔ. Tɛnɛman Dumbuya ka bɔ Konakiri.
18: Halibi kurumɛn dɔ don ni kalata lakokɔrɔ DGE ani politiki tɔn Frondek dadesama yali ni ɲɔn tɛ fɔlɔ ka bɛn kalatalu ma Mel Nyasi ni mɛkaro tele bisaba ni kelen nata. Kunnafoni mɛn lasari n'a laban nabara ɲagira ka ko DGE bara kunkolosɛbɛ yi labɔ mɔlu ka kan ka wa kalata kɛ mɛ yi la n'a ye biletɛn delɛktɛr di Frondek la kɛbɔ ye wasadenya ɲini tabolo ma ko olu kunkolo foto tɛ o ma mumɛ. Kunnafoni dɔnnɔ mɛn masɔrɔ n'ale Frondek kɛrɛnkɛrɛn fɛ ko nin ko kɔni dale politiki ton bolo Abdulayi Yoro Balde yɛmɛ ɲɛmɔya la ka sabu kɛ ko nata ale k'alima mɛ ɲa ye. Na kunnafonidila ka ɲagira ka nakɔtuni ko nata le o di mɛn di se t'a la Laginɛ kitibundaba gbansan bolo n'a ye kur suprɛm di adun fana wono bataki du labola le mekaru tili woro tamini anyagira kani mendo kuni mosi ibra la kebo ya sebe la boso mbraka mahambaral bradamina ku asimakan kabwaro ba uku wole nofoni legine bote sari ya sebe do akrenkrenia la afriteni keme animbi woro ni korondo lando akoni hanwati ni na adifuru babumba mendo do ninkala tala kukoro manya foli jonjon nike kabe mfrondeg la makasilika mema membe ni mfrondeg ma alukan kuwati natala adina bataki do sharing akulukan tenema dumbi ya kona akri RFI
0: tenema dumbi ya kanya foli Senegal Francis Kanfo jamana wasadion ka klifla lajere kunchela bi Dakar Fabala o kuncheli baraw sinfe wasadion ko ulubena klub la 5 ans wala saka basiki segi o ka jamana o klinklena kono o hokum kono o ko ulubena kuludo bila kata Guine Bissau misalila ani AS jamana o kono Kenya mobili bulila o ka baranyongiri sonsurila bi fo dogo kun klenyo kono o minda bola kunu ni latige be tala ko wala saka kuma nyofanya oke ni maraba hauye taji songo yele ni kula o erede bara nyongri ni kunye sisa amban kunshi fara
1: RFI
0: Samba flani mugan ani ngulum vla kan sira nyini kumbe nkuluchi kela bi kafka daha yoro la ker Egypte jamana kan o jamana tan ani binani ani sheginde klala akulutan ani fla ani nyonche ni Maroc Algérie ani Senegal ka kulu bolembe kulu nokoma ofe Côte d'Ivoire ka sama koni bina yoroma o bi yoroma noya ba o Moussa Lo Koulibaly oluni gana de flobena nyon soro kulu
2: sekono kosobe bintu Côte d'Ivoire ni Ghana de ka kumbe on froid dama manogon ba o fadi en tolantando samba kele keme kononto ani biwor ni duruni bije ni jamana flawiye nyogon soro chien tan woro Côte d'Ivoire ka sama wi se baya soro chien wolon fla Ghana ka Black Star utaye woro ye de se ko saba ni jamana yo ke nyogona ni yuka chelu donon fara nyogon kan kelen kelen na belejele ye chelu binani binani de don fa mara fe Maroc mimbe FIFA ka joro folo la farafina aleni jamana u bena nyogon soro iko Gabon wali Niger Mohamed Salah ka Egypte ani Angola ni Malawi fokata se Sudan du Sud Mauritanie bino kwa da nyogona kulu be kono kan jonjon laban tabaga Senegal ka waro ni Sudan de bena nyogon soro kokura salonta ko ka fara Mozambique ani Ethiopie kan jetemine kelo ko fola ko fara finanga na ka boli manga ka geleni kulu kono ina fo Nigeria fana kulu el kono Mali Burkina Faso la Guinée olu bebe bemina seka u jenyoro fin kosobe u ka kulu kono ni u cheseri nga kulu were mi fanga u be tali ke nyogona oyi RD Congo ani Guinée Équatoriale ka kulu deye ni kulu tani flaw kono minu jamana minu mana se ka ko kulu nyemugo ya mine olu de benata fara samba flani mugano wulun flakani bismillah jamana sabaka no e Kenya Tanzania ani Uganda ni sira nyini kumba yere be dabo septembre kalu nata ka kunche samba flani mugano wulun fla mars kalu la bintu sisi
0: ini tienye fali wala Musa alu kulibali rusu kele bolo ministre soye ala CB trata don ko lu ye klis saba degene dabo mugujugu marfa nucléaire la barali chogokan moko ba chamambe ka talike o mina akele bolo ministre so ko fola ko kunye ka binkani mu nyokro tige o ka jamana ma Ukraine Russie ka mugu flu do ye moko nani bone unina ani ka tan ani wulum la jogi o kela bi trata don Ukraine o ro dugu yam fan ko dugu yam fan fe awni che lamelila ambe nyokon soro an ka kene flanan kan sara dugu ya tege bene jorula sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom laka boake
1: bintu sise
0: nataula kuma be awolo kene bena sigi awye o kuma na asahau deka amina kene nyin kunche ni kene ya jimukanye o yetalike antivirus deka ngayene ni beche 600 la celibado Bouake, Côte d'Ivoire, Chamanchi Anfana, Saga Ferela Okelen Dunka Kuchakoro, Frelike Yoro Minen Kaban, ni Seliba Ninyakoro, nga Nina, Anta Kelendun a Damanakoye, ka sababuke Lakanako Geleaye, Mali Burkina Aninichen, Oluminube Sahau Nati, Côte d'Ivoire Ku Fere, Okoson, Sara Songo Manoron, Suleiman Kone Kala Selebado.
3: Ani silame uka selibato e kile damadoi kamana gambi sagafire lau ani asambaga udala ni wagati onfle ni kuchakru sagafire yoro bala buwake sigita dokumu sakaw a doni mobiliw be fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲina saga gwɛlɛya sɔrɔla lakanabaliya min be sahɛl jamana dɔw kɔnɔ ni wagati baw cote d'ivoire ka saga fanba be bɔ o jamanaw de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala mali burkina faso ani niger jatigɛ wale binkani min kɛla mali la avril kalo tile 25 o kɛla degun belebele saga firila nunu ma bagayogo alasani ka fɔ la
4: depuis an be yen an be saga baara la ɲina ta kɔ nɔfiri banna parske marshe be kan ka kɛ cogo min na depuis an be an ma deli k'a ɲɔgɔn ye kɔlɔlɔ min be yen an y'a pe voisinw n'a dogo n tɛ mɔgɔ si la hali kɔsaba nna mangani min wurula mali la a jole an kan parske marchandise de do la lɔgɔ sugu dɔw be yen mali la an ka denmisɛnw be taa sanuw kɛ yen o suguw datugu la donc yɔrɔ be yɔrɔ la bi k'a fɔ k'i be taa ka taa sanni kɛ a risi ka bon yɔrɔ dɔw yɛrɛ be mɔgɔ tɛ se ka taa yɛrɛ
3: ni y'a san bi wɔrɛ ye mama kulibali be saga feere la ale y'a la kodɔn ko saga gwɛlɛyala ɲina sanna ka tɛmɛ tɛmɛnenw bɛɛ kan cɛkɔrɔba in ka saga fanba be bɔ burkina faso de kɔnɔ o jamana marabagaw y'a latigɛ ka saga bɔli u ka jamana na ka taa fan wɛrɛ fɛ baaraw sonsoli foni latigɛ wɛrɛ ta la walasa u ka suguw ka se ka labɔ ka ɲa ni saga ye nga ka kɔn o latigɛ ɲɛ mama kulibali ka sagaw kun sela ka bɔ burkina faso ka se buwake dugu kɔnɔ
19: premier saga be taa san burusi kɔnɔ i taa san burusi kɔnɔ fan fɛ i be nana ye a ka nɔgɔ nka sisan mɔgɔw tɛ se taa burusi kɔnɔ u b'a san duguba la dɔrɔn ka kɔse yala kɔnɔ wa se ka nɔgɔya o de kosɔn ɲinɛ saga ka gwɛlɛ san bɛɛ ta ye pa saga ka gwɛlɛ depi a san yɔrɔ la bena saga sa o yɔrɔ la 30 ni dɔ nana ye ko a b'a san 20 yala o kɔn tɛ ɲɛnabɔ dɔ bɛɛ de be kulu la ta fan o sanni kɔni be kɛ nka k'a fɔ da a bena kɛ komi san tɔw ta vraimant a ka gwɛlɛ dɔ
3: adama jara ye banga feere jɛkulu coopératif de vendeur de bétail ko ɲɛnɛbɔla ye buwake ale kɔnɔ la fililen don a k'olu ma ko be saga hakɛya min na u tɛna se k'o sɔrɔ
20: a be se ka bɔ niger ka don burkina a be se ka bɔ niger ka don mali la mɛn a bɛɛ be se ka ta yɔrɔ kelen na tuguni min ye burkina ani niger bɔn mali ta ale gwɛlɛya dɔɔni mɛn i ban an b'ala le dari ala k'a nɔgɔya sinɔ n'a tola ni waati cogoya na fɔɔ ka ta se laya yɛrɛ waati ma vraimant a bena gwɛlɛya an buru mala ni saga bena na ka se
3: nin ye kulibali moktar n'a dɔgɔnin mankan ye u be ka saga sɔngɔ tɛrɛmɛ kuca ko saga feereyɔrɔba la u m'a ɲɛ a la fɔlɔ o de y'a to sifilaka ɲi ko saga sɔngɔ gwɛlɛla kojugu ka tɛmɛ san tɔw bɛɛ kan
5: ɲinata sɔngɔ an be se k'a fɔ dɔ lala kan ka tɛmɛ salon ta wala pasi salon an ka saga dɔ san da dɔ la ɲina ni ala ni sera gwɛlɛya ni fɛnw fɛ dɔ la ni be saga sɔngɔ kan wala i ka an tɛ jigi saga feerelɔ fana na wala mɛ an fana ni sagasanlɔ fana ise ise le i tɛ se ka pan ise kunna kuwa wala sinɔ an bɛɛ be sera gwɛlɛya kalama donc cɛna an kɔni an be ɲɔgɔn darida le an m'a nɔgɔa nɔgɔa ɲɔgɔn boro pour ke saraka be se ka bɔ ɲama olu min bɔla ni jamana wɛrɛ n'o y'a bagan o ka na pour ko be se ka a feere ɲama ka sɔgɔ o kana sɔgɔ n'a tɔɔ boro ɲama mɛ n'an ka gwɛlɛya ɲɔgɔn boro anu y'a laɲini tɛ sɔrɔ olu fana ni laɲini fana tɛ sɔrɔ n'a fɔla ki nana n fɛ a kila ka taga sɔgɔ tuguni a ma nɔgɔ dɛ donc an kɔni an m'a nɔgɔa nɔgɔa ɲɔgɔn boro pour ke an bɛɛ be se ka lafiya ɲama
3: o de y'a to ka kɔni wagati ɲɛ cote d'ivoire marabagaw ye fɛɛrɛ caaman boloda walasa saga kana dɛsɛ o fɛɛrɛ dɔ ye u ka sagaw san minw be bɔ u ka jamana kɔnɔ o don ma di bɛɛ ye baw olu ye saga surunuw de ye
0: bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan a y'aw hakilinaw di sagaw sɔngɔ de kan ani a labɔli suguw kɔnɔ musa alukubali ye aw hakilina minw tɔmɔ o ko la o filɛ
6: fula ɲinanta le ma ko jɔn ka fisa ani nfa kabaku ka bɛ biyanko la gwɛlɛya ma a piri gwɛlɛya ni i tun bɛ misi mɛn sɔrɔ 8 million na raɲini yɔrɔ saru ɲinanta ni kɛlawala i ye 1,000,000 bila i kun ni k'a sɔrɔ 1,000,000 10,000,000 la i bira kunna diya dɔnk u ye gwɛlɛya belebele de di an kan mɛ an mu gwɛlɛya la foyi fana kun a fɔla min kɛ ko fila misiti bɛ lutɛrɛ doni ka bɔ kalan ɲina o interdi ni o kalan don ɔ lakuru don a n'a kolo le donc o nana kɛ gwɛlɛya belebele di biyanko rɔ ɲina misiko rɔ
7: sénégal yan nɔ en tout cas ne bɛ yɔrɔ min mara min kɔnɔ baganko mɛ gwɛlɛya fɔlɔ bagan bɛ kelen k'a sabu kɛ gouvɛrɛnman ye mɔgɔw su kɛ finansema di sifin dɔw ma ka se ke bagan wɛlɛyaw dɔw mara ka se k'a feere an bɛ bagan min ta ka bɔ kɔ ka dɔ ka se ke bɔ a la ni y'a mafilɛ caaman bɔra a la san t'a la jamana kɔ kan m'a fɔ a tɛ kelen ne mɛn an bɛ waati min nɔ saga mɛ gwɛlɛya fɔlɔ
8: bon n'i sigalajɛ ɲina seliba saga yɛrɛ sɔrɔ man di ka sabu kɛ mun ye kelen mu bɛ an ka jamana kɔnɔna ni kelen ma sumaya mɔgɔ si tɛ sɔn k'a ka sagaw ta ka ɲasi i be taa feere jɔrɔ wɛrɛ la bɔn minnu caaman bena saga feere n'u be kɔsigina bɔn bin bɛ kɛ mɔgɔ caaman ka caaman kɔni faga tɛ n'i sigalajɛ saga yɛrɛ san man di saga 30 40 50 fɔ 60 saga kelen a o de kɔni la kɔni o dama tɛmɛna
9: ne fɛ seliba saga ko n o tiɲɛ lo lakanabaliya nana tɔgɔw le la kan dɔrɔn n'o tɛ an yɛrɛ farafinw gwɛlɛya lo ka dan ye mɔgɔw y'a ye saga wajibiya nu lo ka san seliba nina dɔrɔn a kɛra ten mɔgɔw be a labɛn ka kɛɲɛ na ye yɛrɛ lonkpan san tɔ nunu na an be saga minnu san watan an b'a lɔ seliba ra jagoza lo mɔgɔw bena san an b'o sɔngɔ kɛ wa mugan o le gwɛlɛya nin ye do
10: tiɲɛna an kɔni fɛ côte d'ivoire y'a ɲina saga sɔrɔli gwɛlɛyara kosɛbɛ k'a sabuya kɛ sigiɲɔgɔn jamana dɔw kun be olu kun be sagaw don an ka jamana nu kɔnɔ kosɛbɛ ma lakana baliya fɛ ani waati cogoyaw hali ka taa se politiku gwɛlɛyaw ma o y'a kɛ sagaw ma se ka don an ka jamana nu kɔnɔ ɲina bɔn a kɔni ye dadigi kɛ an ka lahiyako la aya an fana be an ka koow kɛ ka bɛrɛkɛɲa ni o waati cogoya ye
11: an b'an ka son excellent capitaine Ibrahim Traoré fo an b'a lɔn o ni latigɛ nin ta yalasa mɔgɔ caman ne ka se ka lahiya saga faga mais o solilɔ ma taama wala o tugu ani latigɛ nin ta kabi sungolo daminɛ waati ko daba kana bɔ burukina mumɛ bɛ lajɛni kɔnɔna na nka olu nana ta fo ni waati na an b'a fɔ vraiment latigɛ nin kɔni tara nka a nafa bena dɔgɔya kosɛbɛ sabula saga sɔngɔ ma nɔgɔ hali sisan ni saga ɲɛnɛma sɔngɔ ɲinikɛ 48 48 ka jigi 30 o kɔfɛ
0: an b'a hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la a yɛlɛma ka di teliya la wa a be ka cari ka ta fɛ diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba ye ni lasomili de kɛ tuguni bi ka kɛɲɛ ni ebola bana porili ye kokurala RD Congo jamana la mɔgɔ 130 ɲɔgɔn de ka saya kofɔla ka ban bana ɲi fɛ bi yɛrɛ OMS ka dɔgɔtɔrɔw ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi a ko kama akiri ko kuma kɛnɛ ɲi kan dɔw ko a ma ni minɛmeleke a jalakilen don ni juguya wale sugu bɛɛ delali la kasoladenw ma walima tungarankɛw libi halid ahmed ali el hisri ka kiri ɲɛbila baaraw be senna cpi la a be to senna fo kile 3 an ye kɛnɛ ɲi kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye o min na kɛr egypte faba la kan kuluciw tun be senna an bena kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kalan kɛnɛya jemukan ye o kumana antavirus banakisɛ de kan aw ni cɛ lamɛli la an be ɲɔgɔn sɔrɔ seni
12: kɛnɛya jamukan
0: bintu sise aw dan se kɛnɛya jɛmukan kɛnɛ kan nin dɔgɔkun labaw na a kuma bɛ ka fɔ ka caya kunnafoniw la antavirus bana kisɛ dɔw ko don dɔw fɛ banakisɛ kura don sabula u man dili k'a mɛn fɔlɔ u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ nka antavirus bana tɛ kokura ye sabula a ye ko fɔlɔ tun kɛla 1950 gɛrɛ dɔ kɔrɛ la dɔw yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ ni banakisɛ ɲi ni kɔrɔna bana tɛ kelen ye nka diɲɛ kɛnɛyako tɔnba ko ayi kelen tɛ yala ni bana nin yɛrɛ ye juman ye a ɲɛkɔrɔtɛgɛ fɛrɛw don be se ka kɛ cogo di an bena jaabi sɔrɔ nin bɛɛ la ni an ka mɔgɔ welelen ye dɔktɔr lasina jalo banakisɛ yɛlɛmanta dɔnbaga don ka bɔ pnj la mali jamana kɔnɔ dɔktɔr i ni ce an ka wele jaabili la an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn yan' an kɛ taa ɲɛ dɔktɔr an be an ka kɛnɛ ɲi dabɔ ni alamɛbaga dɔ ka ɲiningali ye ka na segi ma
14: antavirisi bana bana suga yɛrɛ jumɛn don bana yɛlɛmali ta don a be yɛlɛma joli fɛ wa joona min a yɛlɛma ka di tɔgɔ jumɛn de la
0: dɔktɔr i bɔla ka ni ɲiningaliw lamɛn an bɛ taa n'u ye kelen kelen antavirisi banakisɛ yɛrɛ ye juman de ye
13: i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min antavirisi yɛrɛ tɛ bana ye nka banakisɛ de tɔgɔ ye antavirisi dɔgɔtɔrɔya la fɛn minnu be banaw bila mɔgɔw la banakisɛw olu ye sigiyɔrɔma 4 ye bakteriw be o la parazitiw b'o la champiɲɔnw be o la o ni virisiw be o la antavirisi donc ale ye virisi de ye o kɔrɔ ye banakisɛ ru i tɛ se k'a ye ɲɛ la hali mikroskɔpu min bɛ kɛ ka banakisɛ tɔw lajɛ o tɛ se k'ale ye mikroskɔpu siya wɛrɛ de be yen o de be se k'ale banakisɛ ye ɲɛ la an b'a fɔ fɛnɛ antavirisi banakisɛ minnu do kulu de do banakisɛ den kelen tɛ suguyaw ka can a bɛ taa fɔ suguya 4 ɲɔgɔnna la olu bɛɛ de be mɛ komu bɛɛ ye kuluba kelen ye a bɛ fɔ u bɛɛ ma antavirisi
0: nka sisan sa ni antavirisi ni a suguya min yɛla nin se ɲina lajɛrɛ kuru min kɔnɔ o yɛrɛ y'a juman de ye
13: suguya min yɛra ɲɛnagɛ kuru in kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko andes virisi o y'a suguya dɔ ye n'a ye adamaden minɛ a ka jugu kosɛbɛ ani ale be se ka yɛlɛma adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ antavirisi tɔ nunu olu be sɔrɔ toto ani ɲinɛw olu bo ubiyɛn u sugunɛ ubiyɛn u daji nunu mana fɛn minnu kɔntamine ni adamadenw ye o fiɲɛ sama sisan
0: Mm-hmm.
13: O de b'a to bana in bɛ yɛlɛma adamadenw fɛ. Mɛ ni andes virus in n'o ye antivirus siya dɔ ye, ale de bɛ se ka yɛlɛma adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. O de y'a to bato in kɔnɔna la bana in yɛlɛmana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
0: Mm-hmm. Nka o ko ɲininkali wɛrɛ fana ko yala a bɛ se ka yɛlɛma jeli sira fɛ wa?
13: Bana min no a tɛ yɛlɛma joli sira fɛ, a bɛ yɛlɛma fiɲɛ de fɛ. A bɛ mɔgɔ min na ni o tigi sɔgɔsɔgɔ bɛ n'a tisora, a bɛ banakisɛ minnu fili fiɲɛ fɛ, ni mɔgɔ wɛrɛ y'o banakisɛ ninnu sama, o de bɛ se ka na ni bana yɛlɛmali sababu ye. Nka k'a fɔ bi ko a bɛ yɛlɛma joli sira ni fɛn ninnu fɛ, o taamaseereya tɛ anw bolo fɔlɔ, an bɛ don min na i ko bi.
0: Mm-hmm. Yɛlɛmani kuma ɲina halisa ɲiningaliw fɛnɛ bɛ sisan, mɔgɔw bɛ ka sika u bɛ ka silan fala, yala antivirus banakisɛ min yɛlɛ ani kɔrɔna ta yɛlɛma cogo ye kelen ye wa, ani u farinya fɛnɛ?
13: N y'a fɔ cogo min u yɛlɛma cogo, paseke a fɛn bɛ sɔrɔ fiɲɛ fɛ, nka kɔrɔna yɛlɛma ka teli ka tɛmɛ ni bana in kan. O ye o faranfasiya fɔlɔfɔlɔ ye.
0: Mm-hmm.
13: A filanan ye min ye, ni bana in ka jugu ka tɛmɛ korona kan. Ka da kan korona wagati kɛmɛ sara la kɛmɛ sara la, i b'a sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min tun bɛ to a bana la o tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba kan, yɔrɔ minnu ta kun ka ca. Nka ni bana in na ale mɔgɔ kɛmɛ sara la kɛmɛ sara la, mɔgɔ bi saba fo ka taa se bi naani ma olu bɛ se ka fatu ka sababuya kɛ bana in ye. O kɔrɔ ye a ka jugu ka tɛmɛ korona kan, mɛ korona yɛlɛma ka di ka tɛmɛ ale kan. O yɛrɛ de bɛ bana in an b'a fisigiya k'a fɔ a tɛna walankata kosɛbɛ, i b'a fɔ korona walankatara cogo min.
0: Mm-hmm. O fɛnɛ faamuyala. Sisan an bɛ taga an lamɛnbaga ka ɲiningali wɛrɛ lamɛn ka sɔrɔ ka na an ka babu kelen ɲini.
15: N'a ye mɔgɔ sɔrɔ k'a ka furakɛ cogo di, fura jumɛn de b'a la, ɛse ka furakɛ dɔgɔtɔrɔsobaw fɛ yan wa?
0: Ɲiningali fɔlɔ ye sa docteur.
13: Awɔ, bana in n'a y'i minɛ a bɛ se ka furakɛ, nka an bɛ min pereperelatigɛ an lamɛnbagaw ye o ye k'a fɔ ko fura tɛ yen min bɛ banakisɛ in yɛrɛ faga. Ni bana kɔni ye mɔgɔ minɛ, a mana kɛ cogo cogo, n'i nana dɔgɔtɔrɔso la fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ min b'a to i bɛ se ka furakɛ. Ka da kan bana bɛ na ni taamasiyɛn minnu ye, a bɛ se k'i fari kalaya, a bɛ se ka kunkolodimi b'i la, a bɛ se k'i fɔnɔ, a bɛ se k'a to dɔw yɛrɛ bɛ hali taa koma la, o fɛn ninnu n'olu kɛra an bɛ furakɛli minnu kan ka kɛ o sugu ninnu na, an b'o furakɛliw bɛɛ fɛɛrɛ sigi sen kan. Ani a ka ɲiningali kun filanan, ko ko n'a sɔrɔ a furakɛyɔrɔw bɛ an fɛ yan. Awɔ, a furakɛyɔrɔw bɛ an fɛ yan. Mm-hmm. Ka d'a kan COVID ko wagati o y'a to an ye fɛɛrɛ caman sɔrɔ ni bana sugu ninnu na. Donc mɔgɔw labɛnnen don COVID wagati, fɛɛrɛ minnu tigɛra olu fɛɛrɛw bɛ yen hali bi. Ni a dɔw yera an fɛ yan u kan ka furakɛ cogo min, o furakɛli fɛɛrɛ dabaliw bɛ tigɛ walasa a tigi bɛ se ka kɛnɛya cogo min.
0: Mm-hmm. O fana faamuyala. Nka sisan sa an ka jamanaden dɔw bɛ kɔ kan jamanaw kɔnɔ min na antivirus ni banakisɛ yɛlɛ ye, yasa olu ka se ka u yɛrɛ lakisi, ka se ka u yɛrɛ latanga, u bɛ se ka kunbɛn fɛɛrɛ jumɛnw de si?
13: K'i yɛrɛ latanga banakisɛ ma, o ye a bɛ yɛlɛma sira minnu fɛ. Mm-hmm. Olu fɛɛrɛw tigɛ, i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min fiɲɛ sira ninnu fɛ bana in bɛ yɛlɛma o fɛ. I bɛ se ka masiki don, ani ka se k'i tɛgɛ ko, ani ka jamama yɔrɔ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na olu yɔrɔ ninnu fɛnɛ tagali nɔgɔya. Olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛw ye minnu bɛ se ka i kisi bana in ma. Mɛ hali o bɛɛ la, o ye mɔgɔ min bɛ yɔrɔ la banakisɛ in yera yɔrɔ min a masurunya la, nka n'i tɛ o yɔrɔ ninnu na k'a fɔ k'i b'o fɛɛrɛ ninnu tigɛ i yɛrɛ ma yen ten, tuma dɔ la a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye. Misali la Faransi, k'a dɔn a yera olu fari la, nka ala n'a fɔra k'an ka mɔgɔ minnu bɛ Faransi n'a fɛn fɛn bɛ nalen u bɛɛ ka o fɛɛrɛ ninnu tigɛ, a bɛ kɛ ɲagaminen ye, a bɛ kɛ confusion ye. O de kama fɛɛrɛw bɛ sigi mɔgɔw kama, mɔgɔ minnu yɛrɛ ni antivirus banakisɛ tɔ sera ɲɔgɔn ma. Nka mɔgɔ min ni antivirus banakisɛ tɔ ma se ɲɔgɔn ma, mɔgɔ tɛna fɛɛrɛ ko fɔ o tigi ka ko la.
0: Mm-hmm. Nka ni banakisɛ dɔn don mun bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ k'a sɔrɔ i m'a dɔn ko banakisɛ nin b'a tigi la, ni k'a sɔrɔ jama kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kan o sugu la dɔla dun?
13: Awɔ, bana ninnu dɔnni fɛnɛ problème dɔ ye o yɔrɔ in ye. Ka da kan a bɛ se kɛ banakisɛ bɛ dɔ farisogo la mɛ a taamasiyɛn tɛ yen foyi foyi. O de bɛ na ni bana ninnu yɛrɛ jɛnsɛli ye. Nka n y'a f'i ye cogo min, hakili de bɛ kɛ ka baara bɛɛ kɛ. Ni mɔgɔ min taamasiyɛnw yera mɔgɔ min na k'a fɔ taamasiyɛn minnu bɛ karisa la ani antivirus taamasiyɛnw bɔlen don, ani a bɛ yɔrɔ la antivirus bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min, a tigi bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ. Ni banakisɛ yera ale farisogo la, mɔgɔ o mɔgɔ ni ale gɛrɛla ɲɔgɔn na n'a bɛ se ka yɛlɛma o mɔgɔw fɛ, u b'olu mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ sɛgɛsɛgɛ walasa banakisɛ kana se ka bɔ o jamakulu in na ka cari ka taa mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ. O fɛɛrɛw la n y'a fɔ cogo min, k'a tigi mabɔ mɔgɔw la, o b'o cɛla isolema.
0: Mm-hmm.
13: Ka masiki don pour que k'i protéger, donc o fɛɛrɛw b'o la, ka to k'i tɛgɛw ko, walasa banakisɛ minnu be tigɛw la olu kana se mɔgɔ wɛrɛw ma, olu fɛɛrɛw be o la. O ye fɛɛrɛ bakuruba fɛɛrɛw ye an be minnu kɛ ka kɔrɔ hali bana wɛrɛw la min ti ni bana ɲi yɛrɛ ye.
0: O be faamuyala Lasina Jalo. Sisan sa a kuma fɔlen tuma min na mɔgɔ siyaman tun sirannen do ko ni banakisɛ kana na gɛlɛya lase u ma. O minnu ye bana yɛlɛmanta dɔnbagaw ye, yala aw be se ka ladilikan juman de di an ka jamanadenw ma, an ka farafinadenw ma, kilisigi ladilikan min di u ma ni banakisɛ nin kan u ka se k'a faamuya kɛrɛnkɛrɛn na?
13: An b'a fɔ an lamɛnbagaw ye dɔrɔn u k'u hakili latigɛ. An tɛna fɔ ye ko bana tɛ yen, bana in a bɛ yen. Hali sɛgɛsɛgɛliw y'a jira hali farafinna yan ko bana in delila ka dɔw minɛ ka tɛmɛ. Ka da kan ni banakisɛ donna farisogo la, farisogo bɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bila ka bana kɛlɛ. Olu yera mɔgɔ dɔw joli la farafinna yan, nka hali n'a sɔrɔ a tigi kun ma bana kɛ, o kɔrɔ ye k'i yɛrɛ ja wuli a t'o kun bɔ. Ani fɛɛrɛ minnu kun tigɛra covid ko wagati ka taamaw bali jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, o fɛɛrɛw tɛna tigɛ ni bana in na. Ani n y'a fɔ cogo min a bana kɔni a ka jugu ka tɛmɛ covid kan, ka da kan a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ minnu bɔnɛ u ni na, o ka can ka tɛmɛ covid da kan. N kun y'o fɔ n ka kuma la ka tɛmɛ ko n'i ye korona kun jate minɛ, i b'a sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ ni olu ye a banakisɛ sɔrɔ, mɔgɔ minnu ni kun bɛ to a la o tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba ɲɔgɔnna kan. Nka an ta virusi nin na surtout ni virusi min yera bato in kɔnɔna la, ale mɔgɔ sata ka ca ka tɛmɛ. Ka taa ka mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ bi saba fo ka taa se mɔgɔ bi naani ma olu ni bɛ se ka to a la. Donc jamanadenw k'u hakili sigi hali o kana u ja wuli foyi foyi.
0: O ra an b'a faamuya ko ani kɔrɔna kɔni yɛlɛmani tɛ kelen ye, a tɛ teliya ka mɔgɔ minɛ, nka n'a y'i minɛ a bɛ se ka mɔgɔ min fatu o ka teli ka tɛmɛ kɔrɔna fana ta kan. O y'u danfara ye.
13: O yɛrɛ de y'u danfaraba ye.
0: Jati i ni ce kosɛbɛ Docteur Lasina Jalo ka bɔ PNG Docteur Sola Mali jamana kɔnɔ.
13: Merci.
0: I ni ce. Alamɛbagaw, nin bɛ dan sigi an ka jɛmukan ɲina ni ala ma basi kɛ. An bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nka yanni o cɛ aw y'aw janto aw ka kɛnɛya la, o ɲɔgɔn tɛ. Ura altulube erifi dela nege kanye tani shegi erde kongo kanye tan aniwolumbla mande.
1: Bintu sise.
0: Ayelemani ka teli wa abeka charika tafe dinye kene yako tomba ye ni lasomili deke tuguni bi ka kenye ni ebola bana poiliye kukurala erde kongo jamana la. Mɔgɔ kɛmɛ ani bi saba ɲɔgɔn de ka saya kofɔla ka ban bana ɲi fɛ. Bi yɛrɛ OMS ka dɔgɔtɔrɔw ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ko kan. An bena faamuyali sɔrɔ a da kun na. Kiriko kuma kunnafoni kɛnɛ ɲi kɔnɔ dɔw ko a ma niminɛ meleke a jalakilen don ni juguya wale sugu bɛɛ dali la a kasola denw kan walima tungarankew kan libi kaso bon kɔnɔ. Bi Halet Muhammad Ali El Hishri ka kiri ɲɛbila baaraw dabɔra a diɲɛ kiti soba CPI ɲɛkɔrɔ o baaraw be to sen na kile saba kɔnɔ. Lalasha Dukure bena ɲɛfɔli kɛ an ɲɛ sɔni. An bena kɛnɛ ɲi kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye. Bi kilega ɲina kɛr Egypte faba la sanba fila ni mugan ani wolonfila kan sira ɲini kunbɛnw kuluci kɛla. Aw bisimila kokura la. N tun bɛ k'a fɔ ɲɛna sisan bakurubaw la ko RD Congo bi diɲɛ kɛtɛya ke diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ye a ka jɔrɔna ko jira ka kɛɲɛ ni ebola bana carili ye teliya la. OMS ko jateminɛw be senna boloci fura sɔrɔli la a sifilɛli ani a furakɛli ebola sugu kura ɲi kan kunu tɛnɛn don. Farafina kɛnɛya ko kɔlɔsili cɛkɛda Afrika CDC ye kɛnɛya wagati gɛlɛn fɛrɛ bila sen kan. Maimuna Sanogo i ni ce.
16: I ni ce Bintu.
0: OMS ka ɲinilikɛlaw ye ɲɔgɔn ye bi yasa ka jateminɛw kɛ boloci fura sɔrɔli fɛrɛw kan.
16: Jatika Bintu, OMS ko bana ɲi taabolo bi jɔrɔkunbɔ baw ebola banakisɛ siyakura lo min tun ma deli ka dɔn a cɛrili ma lɔn joona wa a nana tuma na caaman bɔra diɲɛ magɛnkɛbagaw ka dɛmɛ dili ra. Ka fara o kan fura ta ra boloci fura tɛ yen min fariya sɛmɛntiyara k'a be se ka kɛlɛ min ye. O kama min ye tɔn ye a ka ɲininikɛlaw ye hakilifalen kɛ bi yasa ka filɛ boloci fura be se ka sɔrɔ a ra cogoya min na teliya ra. Nka diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba ko bina ebola ebola sugu kɔrɔ furaw o bena filɛ n'a be se ka kɛlɛ o benaolu ta fɔlɔ k'o labara k'o jigi b'o de kan hali ni banakisɛ ye sugu kura lo a y'a fara kan ko ani zayiri banakisɛ siya bɔlen no 65 kɛmɛkɛmɛ sirada la wa boloci fura yɛrɛ tun ma sɔrɔ ale ra ye tɔn ɲɛma tedros adama gabriyesus y'a ka jɔrɔ yira bi fana baw a yera mɔgɔ ba fila ɲɔgɔnna mɔgɔ filara uganda jamana na wa a ye sigama 5,56 le jati banakisɛ ɲi yera mɔgɔ minnu na 37 ta sɛgɛsɛgɛliw y'a sɛmɛntiya ko banakisɛ siyakura ye lo wa siga be ye ko a kɛra mɔgɔ 130 ɲɔgɔnna sababu ye kabi ni kele oms ko a gwɛlɛya wɛrɛ ye ka bi n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw tun ma se ka ni siya sifaya kura ɲi yira kabi ni dɔgɔkun damani baw o tun ɲɛsilen bɛ zayiri sifaya de ma olu kɛra a carili sababu ye
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la maimuna sanogo ebola kunkankow la halisa a bana ni yɛrɛ ye mun ye a be sɔrɔ cogo di mɔgɔ be se k'i yɛrɛ tanga ma cogo di fana dɔktr abdulayi mamadu trawale ye o jaabi di sori ibrahima ma
17: ni bana bɛ mɔgɔ min na ni magara la dɔrɔn ye a tigi bɛ maga fɛn mun na ni wɔsiji ni balakɔtagaw ni fɛn fɛn bɛ bɔ farikolo la ni ebola bana b'o la ni a tigi magaraw la ni mɔgɔ min bɛ yeni nɔ ni b'a kɛrɛfɛ ni magaraw la a ka ca ala fɛ bana b'i minɛ kunbɛli fɛn mun bɛ yeni nɔ kominote la n'o y'a sɔrɔ o ye ni mɔgɔ min mangɛnɛ mɔgɔw kana gɛrɛ a la u ka dɔgɔtɔrɔw wele o y'o ye ayi ni mɔgɔ min fatura ni siga b'a la ko ni bana ye de don u kana maga la u k'a to yen nɔ ka wele kɛ u ka dɔgɔtɔrɔw kana olu kana kana joli kɛ joli min b'a to bana ye ti ta yɔrɔ la o cogo la bagan mun be yeni nɔ n'a be se k'olu minɛ a be fɔ mɔgɔw k' u kɔlɔsi o bagan nunu fana sogo baarali la a n'a dunni na bɔn dɔgɔtɔrɔsow fana la mɔgɔw be yeni nɔ olu bena u be jate minɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ la o cogo la bagan mun be yeni nɔ n'a be se k'olu minɛ a be fɔ mɔgɔw k' u kɔlɔsi o bagan nunu fana sogo baarali la a n'a dunni na bɔn dɔgɔtɔrɔsow fana la

0: na basi foitana e enye be senegal ka waro ka kulula choko di ka famuya la
1: ah alhamdulillah an koni am be ka don ko coupe d'afrique ni ko am pool mon ko parce que mo be ka la je ka lon ka ho pool mon do ak gelen bari me an koni an ka pool kono kone am ba don ko ka fo alhamdulillah senegal ki mo ba mbolo bi ah o pool kone pour que bo kono ken ko mbolo yo bari comme africa ballon yere tablo ambol la jedron parce que ni ala je africain ballon l'homme ni bican en coupe d'afrique monte na e parce que ballon valo ra ji ko sobe e pour que na ballon valo ji parce que ballon ni fendo de le monde non na fama bado yo e bika jamana ta ke wuli ki ta jamana kono ki ta ballon ta on la mena bo choka do ma munya lon ko e me ballon kan ce ka fo ile la e be coupe d'afrique or organiser le ka jamana kono ke la ile re be fe kata o farfina ko le ko bu ko balon ko ko balon tan reglementaire
0: o famana ko
1: parce que farfina balon bi a ne koni a en décourage ko sobe ko le mal amala rek bon ko
0: non na traoré sénégal si son meta mali la djoyla kren kren yala oumar dambélé ambi fo na soroli la
2: awa anti moussa lu ko wala ambe la mba be fo ni watina mama ni bi rfk
0: mbele djelin club ila eko tolan kumbe mbé mbimbi na enyemi na ko sobe ko ye gana ané côte d'ivoire di
2: Ah Moussa le club ala ay tiraji mais aya meni kunuma ne wote ngo tiraji nyana ko jugu ni ataka la je club bu bele bele fa ba soro a chor le dot plus dola mais dola mi ngol mina tan ko sebe no ko nga gele chena kara courvar kondru gana ko ni chena ten dola no ko ni ne wote chena ko fe mali fana ka pulla ni ataka la je cheni alaga ka anga jueru fana file ni ko jandro ko ko jugo doro bi sanga mo jigiti ke shuno maliko ni manga de sega boni bulla to ko sila ko ma on da ni gele ba kono me se kad ver ko ni bila ma fana jamana din dere kad ver be se mi ngabi abi se nyuma yere yere ga me am mako ti deja mu yala fei anga plu yere nyem ko yade ni demizanu ngol klo bana u ka me akanya ha woni mako be anga plu premier yere de la maliko no
0: Omar Dambélé Malila Joyla se sambe se kana Senegal lan sumana damagate inikli
2: aba tanate mutalu kulubali
0: amba foko ibe kana soro kabi tamba e ka famu yala ko fuiti se ka senegal ka warojo ni e uyereka e se sorote
2: abo choko de ba fam balma je ka ka jo holo e jo yoro polo into ambolo ni onde polo betala ni jo kenen kan ni ala sonama mutalu kulubali parce que nyode se ana waraw senkoro wa nyode timina jani wakili yu bolo fana ani ula kambe wa Senegal pana bebu ukofe wala
0: mi yae munu be kanta akagelen ka kanta ka klaka sigi kana fo kibe na no fe Côte d'Ivoire tay bongo kun sonayi ust lantan sintu kan ko sobenga o maseka mauk tumbe ko konora mo mase o yorola yala e tigele mbaka ko Senegal fana bina seka temeka Côte d'Ivoire ta
2: Senegal tay te kete Moussa Lou Koulibaly ni ala sona Senegal be segin kala dolo sabananta ni 2027 ni na flow mi eliminatoire daminé konoté ni ala sona ma assez bagaya boula wa a ballon don boula mbedalou la wo kan hayna yo solo ana jonjon flanani u ba fe ka ke nya fa su do ma mbolo me on ko na jonjon ba mbolo tem bebi hakbe ki hakile tiga ona jonjon ba mbolo hayna sura ko be saria la bolo kan amé sikilen ku la me nou be saria min soro min biten ka Senegal la do flana ni bo adisi kan kata di Marokuma.
0: Bari
2: anyani ta jelen ya de kono ani sebaya nya be nya koro aria fana kono la la Moussa Aliou Koulibaly.
0: Ansumana damagati Senegal Tambacounda sisa meta kankan la Guinée ka Sidou Cissé aleka jorno ko soro la Guinée ka Sili National kan.
3: La Guinée la qualification hami jere le nela wala hami jere nela Moussa Aliou Koulibaly ka be mouma ba anna balon ko nyamma tin no baraba babola konoro di blo ka di daro di ma e kalon o kuma ka gbele don wule hami anna ka be la Guinée la qualification kuma ba la Guinée la pullo kele qualifié ni deja me o benata anya me fla anna che de lunyene kalye dola alu don shinkan amma qualifié ko coupe d'afrique di mineno menna don fra kan kana qualifié a Moussa Aliou Koulibaly o ladia tana soro la jamana kono dilu farido de ani dole la lal don shinka nyaire re ma federation tane ka ladi li kramo fu kwa si jeri re ma don ayi coupe ke ni shin an ni shikal fi la nyama kwa coupe d'afrique do 2027 sino a hami jere le ne la Moussa Aliou Koulibaly ba na pul ni molu ina ka no ma de kle no qualifier le kle le ka an ka qualifier o ko fe o kuma ka shi abali don o ye an tawri probleme ma dia ro meni wule wule ko ni ko do fli ni la hami ni la folo
0: Nye sedu sisi ka hakina uye sisa ambeta Burkina Faso Arno Sanu aleye kuluchi nkumbe chukumi ofleni.
4: Ne tena tulantan kuludoka tulantan sente menu ufle kajwa ara wala paske tulalo degililo ndo ube itu masigini uye ni mbaramye ya uye diminta kadigili nyuma nyuma digili baba uke kasoro ni iyo ufle uka tulantan temeni sen uka iyo afoko tulantan kulugwelente meni akumbenu nuna na dama na itumamu nani otumali iba yeko itu ye ni kulu intamiye abilamati uye paske ne sigini lono kabako shugun nulo ye ni samba flani mugani wulon flaka kanin na ne ba flera tenfana kase do be ibo flera ko tulantan kulu baba ulo okas tulantan sente menu la ibna ye fana ulo do be itumbo sigika min kono ufe ibna na ye ito ye ufana fe jawo kadigili ma nyongo ben kosobe don minu jijara minu ye ukadigilu ke ni dimiye ulo konlo obena sesoro
0: Arno Sanu Burkina Faso Bobo Julaso Sisa Mamadou Kanté Yanka bi mogo wolele en farikolo ñene jeni tolanku ñeddum baga ambisiki ima yala ibora kanka lame bako ka hakil no messi sa e yere ka famu yala ni kuluchi e ya koy chugudi e samba flan mu kono wolum flasira ñini kumbe
5: Moussa Ali Koulibaly amba donko robe on do mulu ya long a teno ya ma farajina mba donko match qualification fonantara e jonjon na asite na noya bari abe fode donko dowere kulu baudo be munu yalo kulu tiu keratu tuma munna u serake kulu no homani soro inafo Senegal inafo Egypt inafo Maroc yere bari dowere u benani kulu geleman baude inafo Côte d'Ivoire la kulu ani Ghana ni Gambie ni Somalie parce que wode be ke kulu de la morie kulu geleman bade do Ghana ni Côte d'Ivoire kulu flade do munu yalo pele ni nyata la coupe du monde na wanu bora coupe du monde na ube cheke ube na be nyoma donc atena noya la Guinée fana abena gele ya bolo bauma la Guinée serunta adamen kala na fora ko ani Afrique du Sud du Tché ani ula kulu kono kelendron de benata donc wo korodon soit Afrique du Sud du Tché yekene kan ni jonjon nate coupe d'Afrique nata yin soit la Guinée date kala Mali fana amba donc Mali nunu wakati labon na kumbe le ya bade kono wa bifo ku sinsin de ku yere ira ko nyuma ke te mi yere sifi una wala sake saka ira ko wolupana u joyoro bade be coupe d'Afrique tari ku kono wa ke continue ke wo joyoro ke le ira ina fo Burkina fana wo ko kelen de don bari a fora chugo chugo mena ka fo chugo muna kulube seke se ani do ye papier kan bari kene kono Coupe d'Afrique sira ñoro ñine até noya ku machina
0: Mamadou Kanté ambara ñoko ani farkolo ñu jako do mbaga ni yale ka jete minawye ambe o bele jale fo debi dans ganka bi kuma be abulo jam kan kenela mi akou la bena nege karfe tigu Moussa Cham ni sara dumbiya de bolo amba fako o kambe sini fana nege kanyata ni flamana te men sangata ni babu kurawere refi mani confiance la sans fin.

0: Ila ina fo anya fo nyana toga mina bi amena kuma minkan otiko dugulenyi anfe an farafina barisa o geleya be du chama di kono bibina de ko min be ta ka musula ka o segere furu kono ka sabuke den ko geleya yi wali ma ka sabuke de musumani wolo yi anfe an muso de bi ke bulun koni tamasiyan yi ni furu ye san dama do soro doron ka soro de ma soro o be ke sababu ye ka sigi geleya do bulu ni nga furu yere ni bo do wula ore kama an kelen do ka wole bla an balema muso do mabi nale madame sila mama traore ale an bolo nege juru sira fe ka bo malila ale bina chama nyafanye ni ngele ya nunuka ale yere ye minu soro akadenko la sila mama traure iniche anga wole jabilila ibisimila musoka keneka
1: nse
0: ale kerefe keneya tigila mwoko dofana be an bolo ale ye musoka dokotoro ye no ye jenikologe professeur amadou bokum anabena chama ni nyafanye kumi imbe sika ke sababu ye kasika denko gele ya furu konolala professeur amadou bokum ambifo kosebe anga wole jabilila
1: adera nye nusana wafo akane wele lina
0: lamemba u ambe aufona fo ka fo kubela jelinka ibisimila kukura ambe barudam neni ambale mamusu ye sila mama traore ifurulendo nga imena denyinina ire be se ga nyafo jumene kanyi o wagati gele yaka
2: ne furula ne sanduru de ke jani nyande soro ho sanduru konnana ne re furuke ka yoro la o koni problem kon kun to ola bi mon kun ka da ale ne akumbe suteni kosere jani ana se ga din soro kwa du konnana koni ma gele ya chama surala parce que bura mso fana yin suteni me sigidari la doli ne hum bora kerema donc mon kun be la gosilu do soro donc mon kun be afo ta koyam so alsa kuma na kera to godi ki melanga nyoka San Juli, Nima Dingun Jatin, Amina Dore Ninikadi, Ambal Makema, Ali Supuni found an interf Ecom Su Alice, no, Emma Gaske woman Yanabo follow. Renuko Feni, Nemalagusha Koffer Tuguni, Noko Atigi Madimu, Noko Bado, Dim Sukise Ataso, Mokuma Lim Sukni, Alekana Doni, Kadinema, Eawako, Kadine, Noko Nema Segaso, Analysi, Aleka Doglanga Dinema.
0: O Galeano Nun Kerefe, in each area, Ulika Jojumo deke, Holasaka Sega Dinsoro.
2: An ye tretimonke, Barry Nukum be garsige, Nukum garsigera, bo garsige kum be bueno. Donc an wi an obliga joke ola an akoni adam ni to abu furawi ni san sabani wona deke bo beka ni ni to abu furala ma sika jabi ni ma fo wi reba fo ko vraiment donc ala la tike do donc ngatanga mum al sandoni bo nana tula donc an anya shi falasi furoma donc alhamdulillah donc ni falasi furo ke li damne ni garsiga soro donc garsiga soro ko salisa bu furu che ko ma ko ah ko ni ko imeto ko mina ko sisani ko ni ni fe ikoni il a baissé sa libre meta coffee il est à oufranaka à la jet donc antara donc antara tunisie donc tara et non donc oufranaka de ses noms que analyse c'est que c'est que donc tout et non faut nga yere soro njigini nga soro kana ula
0: madam sila nyani ika den soro gele ya jume yere taraka da eka fo mimbi ikuna fo bi
2: nye tume yere nyini nga donko purka nyere di ateka seka sabati bo nye yere dumbado ni ala chamanche laka fo fente ni na ala la tige nilu pasi mko mamu famia dengo ti ate mo bolo ka te che bolo ate muso bolo abe ala le bolo ni ala ala tike ibe abe ke donc me o ngume se ka mbe nyere nyine nga ko sebe ma fo mune la ni tika tika ni tika tika ni ka gasi tika tika tu yin kwa parce que ni a sora be si pour ka tika tika tu me après ni o tu no nyen che la de ka o mo ka kuma ka ngun tu yin kwa ma o jate tuguni ma nyere tu a bolo kwa fo ala ka nana ke di ni di soro
0: aiwa ni wakati yere la madame sila mama traore bien jolo bi bolo
2: a me rom na ko bi alhamdulillah din sababin bulu
0: mashallah cheni muso
2: awo cheni muso
0: ala ku balo ya rabbi
2: amina ya rabbi
0: inafo anyafo yana to gamina baro damne la kene ya tigila makondo be ambulo jemuin kene kono professeur amadou bokum ambora sisanka ambale mamuso lame aleka denko gele ya kunka aleko kaleka gele ya kunku ni kono chene mimi ka erema na befo ma nazara kana ku foshkush kunjuma ya rabbi na neni kono chene sugunu nuyi
1: anga famela kono chene be sigiyɔrɔ fila la kɔnɔ minnu bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ o ma hali kalo saba sɔrɔ o bɛ kɔnɔ min bɛ tiɲɛ yanni kɔnɔ ka kalo wɔɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ minnu bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ hali kɔnɔbara ma kalo saba sɔrɔ o tiɲɛli fanba bɛɛ bɛ den yɛrɛ dilan cogoya de la u b'a fɔ mun ma ko anomali kromosomi hali n'o den mɔdɛli ninnu ni a kɔnɔ taara ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ fiɲɛ caman bɛna kɛ den na min b'a to kɔnɔ nin tɛ se ka to yen kozi filanan ye o b'a fɔ ma insuffisance hormonale yalasa kɔnɔbara ka sinsin wolonugu kɔnɔna la o b'a fɔ ma fanbara ani tonso olu bɛ ji dɔ de bɔ nimba to kono bara be sisi maintenant ni o ji num ka dogo farakolo la o bina ni kono dimi bambali kono ma damina na fo se ka sa we ka basi bonke musola ka kono chi fem fu na ba mi se ka faraka o e infection yi ina fo lem nem po no be musola nem so kono ta ka so lem nem po be ala o fo na se ka sa be kono do te sigi ka nye o bina ni kono chi ali na kono mu lo be chi ka se kalo nani duru woro ugatima o famba e koliko problem baro kolde o de fenye mumbi keka wolonu datuku yela sa denga na bo ube muso mana konota sabani nani duni woroni olu kono fana chienli kateli kase kolo worona wakatima
0: yala olu kono chienu nukerefe degun wera jumo mse ya ke sababu ye kase ka muso ka denku yere gelea
1: bon denku mana gelea furu kono nana abe klan rosa bae iba soro dobi okube muso yere la dobi obe soro chela dobi iba soro obi cheni muso yere ninyongon chela la akundo obi nofe niyasiki keme keme salala iba soro oetan iba soro kuzi yere madon banate chela banate muso la me ufula tiseka den soro nyongonfe wafo ma le kuzi endite mais fin folo mse ka muso bali denko la oye trompo ko problemi a flana e denk se koe fan rejume denbi da romi yere nwa fo iterisi banobe na fo fibrom nobe muso la oba kesibobi ane muso yo konota konota sige rosoro cheka kote la oye cheka la waji chukwe a sabana e jume chene muso che oye glan temeli ha chukwe ni chene muso nabe nyokwanka meni glan te tima ni nyokwanche a obseka ke denko kele obyen iwa soro duko kungo na shinekele normalman ni chene muso semeni kona na glan a tema ni nyokwanche su sabaka she su nanima na we denyini na
0: anga sigida u kono fene anya ikafo muso ka denko gele ya wakati muso la ka chama mi munu mesenge do tate ikafo ko dentu bulu nga do tate ikafo ko uwe demu nusoro ube muso ye mwa u yereba fuma kote dobare la demu sumani woloko yala u demu sumani wolo yin adabe bo muso de la walima u dabe bo joni la
1: bon miye denche ya ni muso ya ye anga doni ye minjira oye kafo denche ya bibo mwa muso ya bibo chede la paske cheka la waji denso debi permete ka denche ya ni muso ya determine sino muso ka fuite denche ya ni muso ya kola
0: muso chama nibe teme ningele ya nunufe ambita madame sila alefanfe sisa madame sila ibe seka munefo o muso la kanu nunye minu begele ya chama nsoro kasabuke den soro bali yae
2: wala lika mbene bulu kafo mbalma muso mwenye munu mbe den yini na beka donga foku denku alala teke dudu mwoko shite den di mwoma ala di badi mwoma da uni gele ya bika akera fuluso kona yu wadu akera ni mifu kumisik dala mwoko yi mwoko mbi itoro na yi ka lagu ilagosi na yi ugana lagosi ta ka adigu yere na kwa ni ibe se ka buli ka taga tesuke ka nye nye ka don
0: professeur sisan no barobe ka se akunche orola ebe ladili kan jumeni fo furudu unye lu furula uka se ka femu nuke wala sa denko gele ya kanadu uka furula
1: yani furu yere kake lejeri do kake ka do eske problem be furudu yendo la wa akera juli la bana yo ube akera bana wera mimi se ka denko gele ya uka mwenye nye ni kodon ufla beke nwira tanga ka bo infection ma
0: professeur amadu bukum ami fokos sebe anga nyiningali nunu njabili la
1: nere ka foli boye anisi ka nyingali msemenanda
0: madam sila mama traore hambi fo kwa sebe isi ndoni na anka bije mukana hini che kwa sebe anga ule njabili la
2: foli jarani
0: nine be dan sigi bije mukana au ni che au ka kuloma joni au ka danayala au ka mbe duna na taula nganya noche ka famu ka fo ko furu muso shide ka la nyini te de ngulo balia ye wa amenye ningali minke ula kuma be noye ebe ka mudi kono halisa ni maden soro asira sa o nyini ngali nununga jo muso ka yere ya ere bunyali kama ula ala ko famu ko nyuma di bela jelema au ka mbe duna na taula.